0: Wow, amen, amen, and hallelujah. Etugwa Bishop Ibrahim wa Monakarango wa Muraya. Rebo rotha kamuno ihoya riakoa. Ihoya riria urinario riu urinegere gai. Mpatie Mwenyezi Mungu hayo maombi. Nagai ni gukinyukia ikinyari rege no munegere ihoya riu urina witikio ati uguo ugukorwo kimuhoya ni gwika undu ucio ni tondu ngai ni mwihokeku. Nakuko tugie na ihinda ri gukorwo tugicokeria ngai ngatho turi hamwe ndagika 32 ni cio ciitukite tha 10 cia rucini ni jo igoragwo na ciugo nyingi biu na no kuihura ndiraihurira ithui tafarira ya kuigagura kiugo giki kia mwene hinya wothe. Na guririkani no tugukorwo na Reverend Muiru. Yes, Reverend Muiru wa Soul Harvesters Church mwene wa Mangu. Reverend Muiru haririo negai wega ni tondu wa kiugo giatha 11:25. Tucokerie ngai ngatho. Muthamaki mwene hinya wothe, wi ngai munene, tugaga unene ni waku, hinya ni waku, ugi wothe ni waku ngai, uhoti wothe ukoragwo uri waku. Mwathani utumenyithagia atia ati ndukoragwo ufatarite ni ndegwa kana ngombe iria ciothe twi nacio ciugo-ini citu. Ndukoragwo ufataritio nicio oro na hanini, ona irio iria ci migunda-ini itu. Si ati una haja na hizo chakula, apana, tondu ni umenyaga wewe uu na we ni wa watu mire maudu matwikike ulia makoragwo matari. Ugituma ginya mudu akoragwo atari, owo akoragwo atari, kwa uwezo wako ukamuumba binadamu. Na ugituhanania na we gai. Na nikio tulirikanagia ona dofataragio ne dego kuma migoda inaitu. Ona kana aburi kuma adoru inesitu. We gai wetu. Nigukuru atenya mucio the iria ikoragwo kugithakaini cia mitheba yothe, tondu ni uracimenya nginya na maritu wa macio na mahinda marĩa ona cia gukaira nyamu ici ni ukoragwo kimenya ni cia kaya. Nyamu oyo the aruta mugambo wayo na njĩra ya gukaya ni umenyaga ni akaya, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unafahamu kila kitu. We ukoragwo nyitite kiambiriria kiundu wothe. We umenyaga maundu mothe. We ikaraga o ugiturumbuyagia. Ati tondu nyamu ciothe cia githaka ni ciaku. O undu umwe na ng'ombe iria iri irima-ini ngiri makiri na makiri ma ng'ombe. Nginya nyoni iria ciothe tuonaga ikiumbuka guku uguo rĩera-ini. We ngai uraturirikania ati ukoragwo uciũĩ ciri ciothe. Nyoni ici twĩroragĩra na maitho maitũ tũkoiga ĩyo nĩ nyoni mũthemba mũna, ĩyo ĩngĩ nĩ nyoni mũthemba mũna. Nĩ ũciũĩ cirĩ ciothe, no ũkoiga ici ciothe nĩ ciaku. Cikĩũrũra ũguo cikoragwo cikĩũrũra. Mwathani twagũtĩa, no nĩ ũtũũragia nĩkĩĩ tũngĩkũhe, tondũ na ũngĩkorwo wĩ mũhũtu ndũngĩambĩrĩria kwanĩrĩra uge niĩ ngai nĩhũtire. Ndũngĩka ũguo kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unasema vyote ni vyako. Na nikio tabagiririe gutwira ati ni uhutire ati nigetha twambiririe gukurumbuya na gukuhegia kunywa na gukuhegia kuria. Ithu ni ithu tuhutaga na tugagukaira muno riwa riararinene muno tugakwira woi ngai tuigwire tha migunda ni yagire gukurwo ina irio ni ciakanirwo muno ni riwa ciuririe mbura. Twanyote tugakwira woi ngai njui ni irahwo mai tukunywa ki. Tuwekora hati kaini oyothe, idhwe ni kukwira tukwiraga. Nawe Mwathani ndũngĩambĩrĩria gũtwĩra ati ni uhotire, kana ni ugĩire na wagi. Tondũ we niwe mwene indo ciothe. Rĩtwa rĩaku rĩrotugĩra. Rĩtwa rĩaku ngai rĩroneneha. Tondũ ndũhana mũndũ na ndũngĩhananio na mũndũ. Ndũngĩhananio na arĩa meigweta. Ndũngĩhananio na arĩa mena ũtonga. Ndũngĩhananio na arĩa maihũrĩtie mbeca nginya mabengi. Kwa sababu wewe ni wewe ambaye umewajalia. Ni wewe utumite magie na utongo ucio. Ni wewe utumite magie na mbeca icio. Ni wewe utumigite nginya magie na igweta rĩrĩa marĩ narĩo we ngai. Nũ ũkĩrĩte? We nĩwe ũkoragwo ũmenyekete thĩ ĩyothe. We nĩwe ũkoragwo ũmenyekete ona mũno. Njĩra ĩrĩa we Kristo wokire nayo gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa, njĩra ĩrĩa waciarirwo nayo yarĩ na ũtiganu mũno no le idhu tukoragwa tugishiera ure tushieraga cyane iri tukoragwa tugishiera because you're such an amazing God nakugo kiroko iki kya umuthe gai witu wakoyo dinabro kurokye mukira gatho shitu tugikugathereria tugikuneneye tugukumia tuguthatheye na gukwambararia muno we gai munene na gai mwega na tugagushokeria gatho tondu nima ni uturekeire mehia maingi muno maudu maria tugikuru twikite mwaka ini uyu Jehova utakihanyukite kwambiriria gutunina gutweheria muhuro uyu wariwa niki ni tondu ni uritha ugaikaraga tuwe ukoragwo ugituigwiratha o muthenya no tha ciaku tukoretwo tukiamukira ukarurumukia tha ici ciaku na kuri ithui ona tugikwihagia ugwo tukoragwo tugikwihia tondu ni mameciria ma mwaitu maroragwo karigwo niki kiratuma amwaitu tukorwo tugiciria meciria ta macio niki kiratuma amwaitu tukorwo na mathuguda mahana ugwo mahana no we Ngai ugatukiririria na nigetha utue kamweke aukorwo tugicinjia na kugo ni thank you muno ni mehia mara muthe turekeire mwakoi wa 2026 na towa gushokeria gatho wewe tikira tukoro turi moyo kebiriria gya kiumia kingi na thikwino ya gatano mweri wa October mwakoi wa 2026 tukoiga ni thank you ma ukoretwo ugitutugana igairiria kiyo kya moyo kumoriria mwaka wa biriria Ngai turagushukirie gatho ni matuko macio matigarite na nigetha tukorwo tukiinikiriria mwaka uyu kwa uwezo wako na kwa nguvu zako tu tondu we ni ukoretwo ugitumenyerera ona twakinyukia ikinyerire tukinyukagie nigetha mundu ahote onake gukorwo akirora wega kuna vile ambavyo umekuwa ukifanya we Ngai gutigirira ni twaingire maririni maitu ni twakoma ugatutharana nigetha tutikae kuhithukirwo ni gikuo ugatutharana nigetha tutikae kuhithukirwo ni maundu moru matukorerere mahinda maria tukomete ithe ndukire mwega Ngai o ati ona twimagara twathie mihango initiganite we ugaturora tu no gatigirira ati ni ma ni twakinya ku tuguthiaga ni twaruta mawira maria tugufangite kuruta hinda rĩa gũcokererie nĩ rĩakinya ningĩ ũgakorwo ũgĩtũrora na ũgatũkinyia ciikaro iria twaikaraga kuma ũrikũ-inĩ wa ngoro ciitũ Ngai nĩ thengio mũno no na thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno nĩ njũĩ nĩ tũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno matũrigicĩirie no gũkorwo gũkĩripuka mĩaki lakini Mungu umetũhifadhi mĩaki ĩrĩa tũrugaga nayo nyũmba ici twaikaraga ikoragwo ihagĩkĩtwo waya cia thitima mwathani no ũratũmenyerera thengio nyũmba cia andũ amwe cianamomoka na andũ magakwĩra kũu lakini Mungu umetũhifadhi thank you arĩ ũthiĩte na mbere gũtũrora nyũmba citũ iria tũikaraga tũikarĩte kwa mĩaka mĩingĩ citirĩ ciamomoka tũtirĩ twekora mĩtino-inĩ ya mwaki mĩciĩ-inĩ Ngai nĩ thank you rĩtwa rĩaku rĩroneneha maũndũ maya tũhanaga ta tũriganagĩrwo kaingĩ na kaingĩ gũkwĩra nĩ thank you Ngai tuwe kamweke gaka ogushokeria gatho kwa sababu wewe ndiye ambaye umetutendea haya yote asante no nitwaririkana aria othe Ngai witu mena mathina rushini ruru rwa umuthi tukaga haa twacemania tugakorwo na gatho nyingi muno tugakwira thank you ni watwitikiria kuroka mawira-ini thank you turiona biashara thank you ciana citu no irathoma na kahinda gatarĩ kũraihu kwĩna ona aria megũkorwo makĩambĩrĩria kĩgerio ĩno wakiumia gĩkĩ kwa hivyo ni njũĩ mahinda magũkorwo magĩkithio ningĩ kĩgerio nĩ tondũ wa kũhinga holiday ndaihu mahinda nĩ makinyu na kwoguo nĩ thengiũ nĩ ũmenyereire ciana ici mwathani kuma mahinda marĩa makorirwo magĩcokereria thukuru twagũcokeria gatho nginya nĩ tondũ wa mũrutani ũyũ we say thank you twagũcokeria gatho nĩ tondũ wa madagĩtarĩ othe asante Mwenyezi Mungu no tũkaririkana arĩa othe mehatĩka-inĩ cia maũndũ matiganĩte marĩrora ũguo makarigwo mũtũrĩre wao ũkagĩrĩra rĩ nĩ rĩ makagĩa na wĩira thĩinĩ wa tũnua twao kugaga ũrĩa we Ngai wĩkaga tondũ Ngai nĩ ũrathimanaga na nĩkĩo watũririkania kũrathimwo nĩ ũcio wĩikaraga akĩũragĩra na kũrĩa we ũrĩ tondũ nĩ aramenya orĩra na kũrĩa we ũrĩ nĩ ũkũmũteithia nĩ ekwamũkĩra ũteithio ũrĩa wa ma na ũteithio ũrĩa wa hakuhĩ na wengi wetu aingĩ aitũ nĩ tũkoretwo tũkĩamũkĩra ũteithio ũrĩa wa ma ũteithio ũcio genuine ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai tondũ twĩraga irathimo ciaku gũtirĩ hĩndĩ irehaga ruo irathimo ciaku gutire hinde irehaga kia irathimo ciaku ikorogwo cienjega muno nario tuthiite na mbere gukuno giturathima na njire hana uguo ithuo aya tugigucokeria ngatho no tukaririkana aya mehatikaini cia maundu matiganite na nigetha ngai witu tuike wa kumaririkana na kumatirira ithithi yaku kukwe na adwari mishiria e na adwari mwadhani taburu kie guoko waku Jehova ugaga kiugo gya kukutiri hindi ke gugu shokerera ita higetie ulewe uragi ya dhagike na neno lako lina nguvu onaritu wali yaku nitu wali gathiriri ya munu tununiritu wali kura wali nohoti na hinya muigi na kuhona nia ale matari nohoti waguthi kurigitu madhivitari todu matiri na abesha mwone kanire roshini rwa omothe igai tutiukaga haha nigetha tugwathe ehe wewe igona nduri kindu urafatara kumana na kuri ithwi ona kiria wendaga muno makiria nigu ikaraga ugiethikagiru kwinyihirio na gutio na kugonekana kuri aya mena thino guo mahewira magiruta jinsi ambavyo huo unavyotenda you know mambo maishani mwa binadamu onekana tu gai ale makwireiro kwina aya marakwireiro ni families ciao marafa gita rugendo rwega muno mathie mahoya kiri na kusubukia mwathani no rugendo ruru ruraga gukinyanira Jehova mwathani omiriria families ici ngai cina nguraro ihano guo ni nguraro inaruo ni nguraro cina ruo ruingi muno wana thini wa kanitha uyu marathomaga St. Matthias Mulumba mwana wa Mombasa may you comfort them oh God magithi nabre gukuririra probably una no koroni marakuria ciuria why niki kiratumire kuhaniki gukura hanikire no ngai nitumenyaga nduri wakuria ciuria tugukuria turi ta au tugukuria niki na we ni we ngai mwene hinya wothe ngai mwene ohoti wothe na kuguru cini ruru rwa umuthi twashakaya na family zitaishi magishakaya rushini ruru ngai utuike wa kumiriria ngoro cia utuike wa kumatirira ngai utuike wa kumekira hinya ororingi tondu ngai we mwega na ndushijitie ti ati ndwamenyaga kiundu ta kiu nigikuhanika ngikoragwo kimenya maundu mothe maria mekuhanikira mundu na kuguo tu matuge na thayu wa ngoro matuge nginya na thayu wa meciria mwathani na ni thank you tondu we utwiraga nduri hindi ugatutirika na gutiri hindi ugatutiganiria ori kanari kanari uto promisete gukorwo hamwe na ithuĩ until the end of times ciugo ciaku citwaragiria cigatwĩra atĩa gũkũ thĩ nĩguo gũcemanagia na mathĩna maingĩ kwĩna mahinda tũgwĩkora tũtirĩ na gĩa kũrĩa kwĩna mahinda tũgwĩkora tũtirĩ na mbeca kwĩna mahinda tũgwĩkora tũkĩhithũkĩrwo nĩ ndwari mahinda mangĩ tũgwĩkora tũtirĩ na mawĩra maya nĩ mamwe ma mathĩna marĩa maragĩrĩrwo nĩ ciana ciaku no ningĩ ũgatwĩra we should encourage ourselves in you oh God kwĩkagĩra hinya twĩ thĩinĩ waku ni tondu agikorwo we ni wahotire gutoria ugikorwo we kionereria kiega muno gia kuhota gutoria mothe maria wagereire ithwi na ithwi tukiagirirwo gukorwo tugikatia ona ithwi twagirwo no gukorwo tugitoria uguo watoririe tondu twitaga makiria ma atoria titwi makirie ya atoria we are more than conquerors in you Christ Jesus na kuko tutigo torio ni mathina tutiko hote kani mori tu ni tuarega thini wali torea ku Jesu Kristo weo tunyitete na guokogu wa kukua hinya no tuiraga tutikae komaka tutikae guetigira kwa sababu uko pamoja na sisi muthenye wa umuthi we moko ini maku gai kiumie giki giothe ki moko ini maku Jehova utwarane hamwe na ciana ciaku ngai uthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩciteithia ũgĩcirathima ũgĩcirũĩrĩra na gũcihotanĩra tũngĩgatiriha kiumia gĩkĩ na tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩona ũhoti waku na ũteithio waku tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩwamũkĩra tũtirĩriganagĩrwo ngai nĩ gũkwĩra nĩ thengio no tũkũmĩre mũcukani caitani nĩ mũũru mĩbango yake nĩ mĩũru meciria make makoragwo me moru thiĩ na mbere gũtũkũmĩra mũcukani tondũ nĩ mũũru na mwathani tũkoiga nĩ wega mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrwo mwathani niĩ kĩrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩigua mahoya maitũ twaririo ciigimainie na erini nobura ya mwanangiko mwathani tukagwa maruini tugakwira woi ngai tuigwire tha na nigetha mbura iria ikwambiriria gwitikie kuro ni ya kirathimo ikuro ni mbura njega itegucungiriria ikuo itegucungiriria mwanangiko itegucungiriria hathara migundaini na Mungu umeendelea kusikia kilio chetu tukoiga ni thank you turi hamwe ihinda rĩrĩa ĩgũka ĩroka mbura ya kĩrathimo ona kũrĩa ĩthiĩte na mbere gũkorwo o ĩkiura mwathani ndĩrenda gwĩtĩkia ĩthiĩte na mbere gũkorwo ĩ mbura ya gĩthimi kĩega showers of blessings gĩtũrore kuma o kĩambĩrĩria nginya mahinda marĩa mwathani tũgũkorwo tũgĩcokereria mĩciĩ itũ thĩinĩ wa thabarĩ ciothe ngai ituĩke cia gũkinyanĩra tũtikae gwĩkora mĩtino-inĩ ya barabara na arĩa mangĩkorwo magurarĩte thĩinĩ wa mĩtino ya barabara ona ta families ta ici mwathani makĩrigitwo arĩa mararigitwo mwathani ũtuĩke wa kũmahonia ona mangĩkorwo hihi marathirire ngari ĩyothe lakini Mungu wale ambao makorete mĩtino-inĩ ya barabara no maramũkĩra ũrigiti reke mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo ni thank you mahoya ni maingĩ tũngĩgũtegera maingĩ mũno no rĩkĩrwo waku thiĩ na mbere gũtũthaithanĩrĩra marĩa twĩkoraga tũkĩriganĩrwo nĩ rĩtwa ni rĩa Kristo Jesu twacokia ngatho twahoya na gwĩtĩkia ithuothe tuge amen na amen na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mũtheru nĩguo tuĩke guo nĩ ndagĩka 47 mũthikĩrĩria nĩcio cihĩtũkĩte nĩ thaa 10 cia rũcinĩ good morning nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho
1: Wegagura kiroho nagathoni wakuni
2: Thaburi 18 muhari wa kiri Mwathani niwe mumenyereri niwe handu hako hagitire na hinya hakwihitha na nowe muguri Ngai wako ari niwe mumenyereri na harewe digio na ugwati niwe ngo yakwa na niwe ungitagira na kajikaria na thayu
1: Ambia muthenya waku na kiyo.

0: oma na kuhoro wa bara niturutete nao twali kuo kuguria bara ya handu hetago agasharu na handu hetago kiangai kiangai town roads
1: okay
0: twali kuo leo adodia niega tondu ningikaraga ngiaragia nao
1: okay,
0: na ngimonaga
1: okay.
0: kaingi na wero ria riu ngirutete miaka no 10 turi nayo na mine turathi kurikia ni wera ona nie demo duka demo togolia ingiona ni wera mwega na of course digeke holera gegere kere drum no ni juu ni turutete mawira maingi mare to promise ria ndo itu ni twikite
1: okay
0: uhoro ingi kuheana bursary ni tuheanaga bursary na wigiriri mwega muno na angikorwo hari undu ukenagia andu a dia ni undu wa kuria bunge kana urugamiriri wakwa ni ucio wa kurora ati bursary marona wega kuria bunge ni ndiramaririe wega ni marona projects ya barabara ni turathondeka thitima ndoire constituency thitima itu tuikindu 30% connectivity
1: okay.
0: na riu ni ta guthie turakinyia turathie gukinyia igana turathie gukinyia 100% tutigaritie matura ta 15 na ni twethete mbia cia wira ucio barabara citu connectivity ni njega pio ikirathie ndigwici ya gwe constituency region iyo hakuhi na constituency ya dia ni tumehigurite wega pio barabara sito dikwenda koya time nyingi ya gucigweta ciothe no ni tukonnectete andu aitu a dia wega wathi wira wa kuria wa mathukuru guthondeka mathukuru
1: okay
0: thukuru cito ni thukuru thaka biu riu ni twikirite cabro tugasi he facelift na njira njega
1: okay
0: hakuhi thukuru ciothe tutirikitie tondu ni wira ni wira muingi ti wira muhuthu na mbeca itikirenga iganaga hindi ciothe thukuru imwe ni twikirite nginya cabro
1: okay
0: so ni tuthondekete environment ya githomo na njira njega ciana citu riu ciina science laboratories na thukuru nyingi itiari especially day schools ciana citu riu nyingi cia almost icio thukuru ciothe almost kuga ni ciothe almost ciothe ciina ciina dining hall ciana citu ni ciatigire kurira miti-ini ndakorire ikirira miti-ini riu itirĩagĩra miti-ini ni twaciheire dignity na gucihe handu hega na iria tutigarĩtie ni tũraruta wĩra na bidii nĩ getha tũthiĩte na mbere tũrĩkie harĩa tũtigarĩtie niĩ nĩ ndutaga wĩra nginya wa maĩ na nĩ njũĩ wĩra ũcio nĩ devolved nĩ ũndũ wa kũ leverage position yakwa twagĩthiĩ kũrĩa mbunge ũguo gwetire hau mbere ndaheirwo wĩra wa kũrũgamĩrĩra committee ya transport and infrastructure so nĩ ngĩhota kũ leverage position ĩyo na ngakĩhoya maĩ nginya kwĩ machairman kwĩ arĩa marũgamagĩrĩra maĩ na nĩ hotete gwetha mbeca itanyihĩire mirioni 250 cia maĩ matũra maingĩ tũgekĩra maĩ ngĩthiĩ project yatu ĩrĩa ĩkwamĩte mĩaka mĩingĩ ĩtagwo Kanyoge ĩtagwo Karũirũ Water Project project ĩyo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na project ĩtagwo Kanyokora tũrathondeka ya maĩ na project ĩtagwo Kĩamũcũku twĩna mbeca na twĩna contractor nĩ ĩrathondekwo intake twĩna project ĩtagwo Mũng'etho twĩna project nyingĩ cia maĩ so nĩ tũhotete kũruta wĩra wa gũtheria ndia TVET itũ nĩyo ĩna ciana nyingĩ mũno region-inĩ ĩyo twĩna ciana kĩndũ ngiri ithano ndĩciria ĩrĩa tũkuhĩrĩirie ĩna magana so na nĩ ũndũ na twakorire niĩ ndakorire tarĩ na mwana ona ũmwe nĩ kũrĩkia twarĩkagia gwaka today tũmĩtindĩkĩte rĩu nĩyo na tũrarombe ĩtuĩke rĩu national polytechnic nĩ ũndũ wa revo ĩrĩa ĩthiĩte so ingiuga wĩra wakwa na andũ a ndia nĩ tũthiĩte na njĩra njega
1: tarĩtiga twambĩrĩrie na haha chairman tondũ kĩrĩ chairman wa kamĩtĩ ĩno ya mabarabara hau nĩ ngũkorwo rĩu No kuma kule kwa vegi ya KCB ni bara kwera maodo mamu ya matikore tuwa mema common sense todo ti common sense hede ya we wina besha na besha si account vitima ni shiora no waka shoko kaigua te besha isio siya kudogo yora token siya vitima emwe kwemwe o kaigua te akanomu akodhi yege dhioro ole wabi urute besha usirute account usirehe dhimo usinyugute kule kwa vitima